0: nya cha ga chomyo ma nga de ga mu ayam kha jela lo pha bina ha da ne ayam ji na wa yi ma lo yi nyo jo ha na lo chu chu me de a khan so la kha cha ta ni thola ne lo nyo nga ne ayo che mu ne lo na li ye la ne wa lang ke ne la pha thon ju la ma lo wa yi ma de u du tha ma
1: A one as a young lady and poor, the guy and bonny. The joy, the gemma, any, the poor man, and ya. What's happening now?